0: Kuchenta kende Kusimba kwa zuku kide baba Zuku kila mvaibu za genda kuna wiki tujitani kabia madomu weekend soko vya nabili Buboya gana kuwa muanguzo soka newe sonyi wechi kujia kuhuwaya Na otu nuri na kuchikutuwa mumaso Obo mfuna Kumina mkaga zise kukuminemu Heza maja garelo Bamuita atim Akuga mativaiba Ulinde karieri kantelera kama na mwaramita Ava peace Wasuzotia Je wasuza muli jojo sura Umanja sikare wasuze yula aliluka Wagenda lwa kutano kumao sande Uba wagenda lwa kutano Vayo mande kumacha Mbuza kubana vobule nzava chacha Zaba wala mungula ngeyo Nga yajia lwa kutano katiku Kumanda afru magenda Ya kukolede kumirimo Ya yozeza kungoye ya kufumi demu Weekendi mwatambu demu Katia ufumba ba weekendi Abunyu sadayo Mufuni de daralelao Ademenga kujanga wadayo Hey Mufunzi ze dara Waliweno kubanti umuwala ya biagara Hebio kujanga Nja kujanga nganze buli weekend Sagala kusoka kufungiru wanga tunagena wafe Nja kujanga kele nkulabenga kubuli weekend Chokanga atale kao Obugoye weno uomu ndanga abule kao Atamu teke na darawe balaba Agora vai lá na base vai ingre. Ele caiu em coisas enganas satu. Ah. O charia o gazigenda zoeira ampla zari satu nyata no. Agora o time vai mudar de entrevista. Atino buzibu bujia na wanga weyazile ka weekend yerisi yazisuwa azisanzi weekend yeno haa luache ngoye zangu wazija wano wazida bida simanyo ingi zanga siri wano atla wabata andi say babuza kwenye mwena abazuku se mugenda mkatare ugenda vuga taksio ugenda kolotia yunajogero kubango tambulira kwa galiza bisuma bijirele mwana wa mama usubula mnenyo kwa wango iya usubula mnenyo kuingiza wensimbi nchimanyi banji jemuli yeyo ebu mwitu kukwata kubisubi ngembere tanso kukawa kawa na hecho noche chini kuba kule mezamu budget oluvanyuma lwo kusomebwa ebadde tumazeke emirembe abantu bali eri bali mukogera obufofu batudde obutofofu bogera obutonotono sente zewolebwa ebanja lya Uganda litandise okwogeza abantu ebikawa nageze ne mbala mu banja lya Uganda singa tubo obukadde 50 bwaba na Uganda omuntu neba dividinga mu banja yetu banji bwabuli mu na Uganda baba mu banja Shuru nyonga milioni oba bilibili. Batuba nga tuwagade kusasula. Tuga nga tuwekole mwomuli mtu isaka begwanga liyuna. Banji ditu banji watu lisasule. Ane, waliwe adagani katizo. Tugenda kutisasula zon. Neda, wabake banji tono li tugendo kusoko kusala kuko. Tusasule. Kubanga ni mbajeti jiyaka sume. Wabada zendi waliwe sente. Ezi gendo kusasula kubanja li tulina. Na yeba genda ziku nganya watia. Tiba genda kujao uoli nansi kombi uosu ze. Ovagwe katula mjove ilaba kugame tileta yuko kusente Uganda batu banja bagenda kuba bateka omusolo kwebi ebintu byokoze sa mga bugenda kuduka kabuto kari nye orungu manyo sasula banja olimu kusasula banja bugenda kugula seminti nga yeyo ngede mwaka akabei ngo manyolo sasula banja bugenda kugula futa akafuta nga keyo ngede ngolo manyati tulimu kusasula banja ate nga wetu sasula nebi dala bie tuetago koze sa Gamba nga mduwa lideyo tuetaga yevyo kweze sanebi lala Echasizo kuruma abantu abangi mu budgeti Kwe kuleba ngensimbi ezisa sulibwa abasawa abacha akora Abasawa baite ba intern doctors Abacha asoma Na yenga ataba soro kubake minimojiba yamba kumu maruwa lideyo Akasende mutikai nawe karabikide Echuga nti mu budgeti tikarimu Nibu agenda kula batia Songa ataba libade baketa Gana yemba abasome saba arts Abasomesa arts bwaka sente kabo kebazi suviza kadabikide ko mu budget ya kasome bwaje bwavake mabegao kale no binje bichaliwo bachaji tema tema banji bachaji ogerako na yenge banja lye libade lichasinze okwogeza abantu bikankana nibaganti ngali linya ngato ko ola tekuko mye ganti ato no kurotia awo uliroli nga ganti nze njagala kwewola olaba ne government enamba yewola adi yagali government yokwewola beri nabannansi bejjo okugira eryamekwesa sule aisekedde kati naye woba wewola tewesigulira bantu bantu banene oli omulaba ayimirira mukubo nagatize mpola olale government yewola kati gwe government dag ojja kunsesa njagala kubaniriza mu parliament y'abalonzi omulonzi wajukiriza gwe yalonda ekarangara galulukatabuka guno omwezi lwe tugenda okufuna agenda okuddira Ellen Nagimuli mu bigere bali eyo waliwo omukyala nupu gwe yawa bendera nuba kadi fulaga yes byebyo okuvuganya ku kifo ekyo bambi mukazi watu ndowooza ayinayo emirimu oni emiralala yajakola oba kwe kutunda n'amandaazi kati oli amuvuganya yagenda kwogera kigambo nagamba nti kati twagala abantu ab'omuzinzi abagenda okugenda mu palamenti nga siba nabasa batunda amandaazi kobba abantu nti ogunywanga n'oguteeka kati ku kampeyini ate amandaazi gafuuse gatunzi era bwogende kalangala erindaazi nebalikuguza omutwalo oyinza okulisanga ne mudduka nga teririimu abantu bayagadde erindaazi oyinza okuvuma omuntu ekintu ng'olowooza nti gwoleesa bizibu nti omukkakkanya kumbe ate ye bamuwadde kyakkozesa mu kalulu kati buli omu alina erindaazi ku kampeyini omuntu ali ku kizinga n'erindaazi bayadife ku lindaazi ku muntu wawansi gwe kusava daye kiri kalangaleeyo owayi wa mulo mukulembezeewo siwe bakalikola wano agaa ti wawa mulo omuntu kale mujukize byatanakolako yagamba
1: wa mulo omukulembezeewo katikatikati omutendera gwonna wabula tovuula mujjukizo byatanakolako nga bibamu byomutwe abitandikireko leero
0: kitegedde omulangira ndaus owakantu kati ekyekyo yagaa nti wowo muli omukulembezeo kwaniriza mu palamenti y'omulonzi n'oyo gwe yalonda gwolowooza kiki ekibulamu mu kitundu kyawo kiki kyogamba oyo gwe wawa akalulu owe wanji mukulu amuza kati sooka ombuulire mu kitundu awo tubulamu ki
2: ekitundu kyetubulamu tulina enguudo ezitanakolwa
0: luguudo ki olusinga okubeera olubi lwaba batandikirako
2: batandikire namasagaliro
0: namasagali luba luddawa namasagali luguudo luvaawa ne ludda luddawa
2: luva ebudumbula erudda enamasagali tubawakyabazinga
0: ani gwe tulinamu essuubi ayinza okutuyisizaamu ku gureeda awo
2: twalonda naye alonda bubi ebaba bubi
0: bakayisa manju fe tetufaayo ne waba yakayisa manju atukolere wanji
2: tugamba bazanya
0: ajje
2: akole ebintu byetwali twetaaga
0: kale bakayisa mukamooli ate ba abantu baba bakimanyi baba bakulaba nti wakatetenkanya naye kale naba wakatetenkanya ekikulu twagala tukolera abantu munaani gwate gwe wakuba solomoni resweya kati bweba gwe wakuba ziri zisolomoni lafaamu kati ate tunakola ki munaaye fe tuba twagala buweereza omulonzi yogerako n'oyo gwa ali mu kifo owaayi ate tulina ekyomukolera era okugeza yasuubizanga kikyo yagala kole
2: nagenda nasuubiza ekyokulaku mu malwaliro nasuubiza amasanyalaze mu bitundu bwe bitanatuuka ate tukimanyi natutomba kasaawa zinatuuka eddala mu ffumbiro fulaga yagenda nayo era wenaleba omujjuzi kaisa bwe taata tumusaba eyetuulirira asituke akome mu balonzi
0: nde yasubiza cha bijukira kali wewa wewa nooka omulonzi wayogerera noyo ali mu kifo ky'obuweereza n'amujukiza kukyalaba mu kitundu kye ekiyinza okuba nga kyetaaga okukolebwako paalamenti betudde wano ng'omulonzi ayogera noyo ali mu kifo ky'asuubira okuba nti kimuyamba okufuna obuweereza obusufu sipiika mantudde eno n'ebijojowe byange birungi nga n'ekyokumutw enkitaddeku nga sipiika bw'aba kale kanfune wano omulala baakiikiridde baawo ono owange wanji mukuru fete tuli eno
2: ono musima kandi katoka sawo
0: okay
2: batnange zeziyo kusukubatnira
0: abana
2: mtu yabe wanabaita wanitamatu papia itawa zinona wotuka na wakaba kare zishakula ata yekeza akuma batu wa meseji yete batu wanaga mtu zafe mja pucha omuto mugombole daba kare na mganga Takabula bulichalo mtu omu. Taka mtu zizia kumakomparola, kitende kuyalo, kwenye naka mtu zafe, tude kunga wanayoka ya tangweo, takota mbuja mbini mjafe. Temu sima kani, kambala naka mtu mbatulude kunyo.
0: Kari, wali wova da Uganda batanafuna naka mtu, nga mulivu bi. Na yate na abazifu, na baga anti mpia tezikora. Mbuwe wagenda mu system, mpia tezikora. Ilabu ugenda wantu waga anti, ulinaku mkade. Nkade kati yao sasa sinda mtege nange nyineji na wadendi ulina nga ale ya madao gira tuzungu nyo si wanda chitebe wano jamani wano mugwanga nga jenele nyina bienja gara ulina nga excuse me do you have the old national ID nga antia kachi ndiye ataka tinkade mujagazaji na kakaja na muade passport ndivuga I use a passport okay it's okay nanga dina yakati eliye mpya jemba de muade kati ekola mulimoji mbwe eliye nkada ate yekola na abamuno bajja kuzisula ngabalowoza zo tosula ndaga mtu nkade munange sawa yo nabaji kutuma nga inabyo yagara bajja kugati lete nkade kati mpya mbuze zina yingira nyo mu system mbu wali we bazisa nga zitezikola libaga ati lete nkade ne kati kati parliament esigadde ko buda chi kaptono tusobola okuba emeza kale bo baba kuchikirira abantu be wa mwe bachikirire mpulire owange ndi wanji mukuru we bali kuliriza sema nyono Uwe bali kuchika mu parliament ya balonzi.
2: Ndakala omukulu omukulu salongo bidango.
0: Okay.
2: District yeruero. Ngobatuga. Ngoba se kubolya se eliva ekusa okuderu eruero wejini mu town. Jobe kubolyaka. Nukubeleza ewo mbrenzi okutelea ekitusa ama kubokali mpovinyo kakosi
0: mwagala gulede ite mko
2: kubanga wabe njini mini vefunze chintu omukulu alio omuvaka ekitoleko wanoko nongu chara umane mpi na kenya bulenda wanoko
0: atali kutano waji
2: kakuta ati
0: wa LC5
2: ya mkulu salongo tibida
0: na ewa nupu batu kolele
2: kakati ewe ntu bivale mete woku vanga batu kolele
0: ok
2: kako sinayo waliyoko mosamba kati
0: duero lugudo rwa naliko lwerude kasi kasi soba
2: Ah,
0: Kivinyo, chividala. Bwenu baluero njudukira. Njudukira lwali lunkutudde enkizi yange. Naye bakulu bajire. Bajeti yagize kati bagenda kubajira. Naye kati baba bateredde akasente ku akaunti banoonye engudo eziri mu mbeera embi. Zaba batandikira ko nze mba nkimanyi nti enteekateeka ebaawo naye basobole okumanya obulumi we businga okuba bwaba batandikira. Mwebale, mwaba badde mu palamenti y'omulonzi. Wajjukiriza oyo ali mu buyinza amukoleremu ebyo ebimuluma mu kitundu ki. Awabi? Ndowooza siwabi. Siwabi.
3: Bukedde, kano ke kadde tudde mu tuyirire. Fa mu buliri. Eno World Cup tosunala, tosumagira, teri kwebaka, tujja kukesa. Tugenda kunyumirwa fenna live, okuva mu America, Canada, ne Mexico. Monday nga 15 June, kusawe mwe ya kaungezi, Spain ya kwambalagana ne Cape Verde, olokusawanya, Belgium ya mbalagana ne Egypt. Olonga 16 kusamusambo gwe chiro, Saudi Arabia ya mbalagana ne Uruguay. Olokusaa 10 ezo kumacha, Iran ya mbalagana ne New Zealand.
0: Yeah.
3: Teri kusuma gira. Bruce Omutabizi, Chuamani Segawa, Abudi Yembi Munayu.

Ezonga za pensioni, zifuze za pensioni. Bakaone bapamalindi sekutale bagenda kukwa kumibonereza ebikambwe. Chikambi bwanti waliwo abachulumpa nyano kumuzabu zensonga za pensioni. Abe kitongole kya NEMA muuliriza bulungi nnyo bannabateeka kye babagamba bagamba bannange enkola gye mukola mutetegerekeka ekibiina kino ekitaba bannamateeka kye tuyita Uganda Law Society bagamba nti NEMA erina kusooka kulamba atereerawo ddala obulamba obuli permanenti obukugira abantu osenga mu bifo ng'ebyo eby'entobazi okusinga obbaliina ne bazimba ne mujja nga mwegirisa. URA yakola ensobi tegirabanga okuba mutino yajja omusolo ku Canaan Sites mpozi nga tegenderedde. Yaziza sente zo bilioni ezisukka mu bbiri n'obugwamu n'ezigiza Canaan Sites. Ebyo nga bikyali awo gavumenti inevuddeyo ne kakana muko egambye egenda kuddamu yetegereza ensonga y'aba intaani bayinza okuba bakikwata bubi bagenda tereza muko alipoota zeeyongera okuvaayo nga ziraga ku basajja engeri gye bayisibwamu awaka abasajja mbalabireyo ne bano bentudde nabo wano simanyi kye baasuzeeko naye nga kiyinza okuba si kyangu buli musajja gw'olabeyo ng'akedde ku mulimu ng'awunnuuna manyeeko asula kutebu kyewe omukulu Kabanda gwe mmanyi obulungi nnyo omutino y'amazima gamuli bubi gwe nga buli saawa ayogera mazima yabadde ne intavyu ey'amaanyi n'alyoka menyamenya nitamongu nadda ne mukati neyewogoma neyimunaffe omulala mpozi ate gwe mmanyi obulungi gwe tujja obbagamba maasaawo naye yajogedde.

0: Satu ezo kumachia kuiseke dachike miyoka. Mwasuze mtiano banafa abatu uliriza. Agobu debu no kusedume lubogola simba gali mubujuvu. Nze Richard Sentai. Abakulira kachika kakosase mu parliament. Baweze nga ubatagena kutira kuliso muntu yenna. Kachibere kitongo lecho nature ya government. Ngabano onyeleza kunsimbi zomu uwo musolo. Iraba sabi obu kulembeze wa parliament okubale kabe etengerele. Munama wile wa radio simba sabwe Fred Mugabi. Alimu bitundu ebye wa kiseyo. Katuwe bisinga o.
1: Ssentebe w'akakiiko kano akakosase era nga embaka mu parliament akiikirira Kyaddondo East Honorable Muwadda Nkunyingi ategeeza Radio Simba nti kaabe lubaale kaabe Katonda tewali kigenda kubajja ku mulamwa oba kimuntu yenna kubakuba ku nsoloboto okunoonyereza ku ngeri y'enkozesa y'ensimbi y'omuwi w'omusolo mu bitongole byonna ebya gavumenti kubanga ssemateeka y'abawa olukusa.
2: Tetugenda kutaliza kitongole kyonna, tetugenda kuzibiza liiso wantu wonna okwagala okufuna value for money eziteekebwa bitongole bino n'okunoonya ababali ake abakozesa obubi n'ebitongole ne bekkusa bokka ne bafiiriza omuli w'omusolo. Tusuubira okuba nti tuteekesa mu nkola amateeka gonna nga bwe galambikiddwa okunoonyereza ku bitongole byonna kubanga tukakasa nti nga tetusanze lusozi lwonna ng'obukulembeze bwa paalamenti bugezezaako kuleetawo jjiji lyonna kuba era bwe bunaagezaako fetuzze nga tujja kufaafaagana nabwo kubanga rules ziri clear ku buyinza oba committee nga za accountability committee kadifenge nga kosase twagala okuba nti tewali tukuba ku mukono nga tukozesa obuyinza obuli mu rules of procedure obuli mu teeka erifuga parliament administration of parliaments act eteeka lya public finance management act.
1: Honorable Muwadda Nkunyingi alabudde aba ababbi b'ensimbi z'omuwi w'omusolo nti kaakano ku luno bubakeeredde
2: ng'obadde muli ake ng'obadde mubbi ekisingako weerope nga bukyali nga tunaba kunoonyerezaako fe tugenda kunoonyereza awali omubbi tumuyite mubbi awali obuli ake era tusobola okufulumya lipooti ku buli nsonga ku buli kunoonyereza kwe tunaakola ate ate lipooti zaffe tujja kunafa okufangayo nnyo okuzirondoola okulaba kyekikolebwa naye tweyama bweyami nti tugenderedde ali tuli betefutefu okulondoola n'okukola obwo obuvunaanyizibwa obwatuweereddwa ekibiina kyaffe ekye NUP n'opozisoni okutwalira wamu okulembera okunoonyereza mu kakiiko akakosase ku bitongole bya gavumenti era tuzze wano nga twagala okusaba Katonda atubeere.
1: Ate ye amyuka ssentebe w'akakiiko kano akakosase era nga embaka mu paalamenti akiikirira Kirwa Municipality munnamateeka George Musi agamba nti bagenda kukulembeza nnyo amazima n'obwenkanya wakati nga banoonyereza ku nkozesa y'ensimbi w'omusolo mu bitongole bya gavumenti.
3: Kimanyi nti ebisoomooza bikyaliyo bingi mu ffe ensi gye tulimu ekyatusoomooza n'okutuuka wano tukyalina okulwana naye ate kyetugamba bulijjo nti bw'oba oyogerera obwenkanya tulina kutunuulira kituufu ti nsonga oba kikoleddwa gw'oyagala oba gw'otayagala.
1: Sabwe Fred Mugabi, Royal Simba, Wakiso.
0: Kakati ate waliwo amawulire ge tufunye agalaga nti aba yali Road Mayor wa Kampala munnamateeka Ssalongo Erias Lukwago amaka ge gasaliddwako abantu abagambibwa okubeera b'ebyokwerinda kyokka ng'agamba tabategeera. Onobwa abadde ayogerako n'omusasi waffe amutegeezezza nti bino byonna bituufu n'agamba nti yeewuunyizza okulaba nga ewakaawe mu kitundu ekyewakaliga amaka ge nga geetooloddwa ab'ebyokwerinda. Kakati ono agambye nti abukeezezza nkokola mbu era abadde atwala baana be ku ssomero kyokka agenza okwetegereza n'alaba nga waliwo emmotoka bbiri ez'ekika ekya drone zino nno nga wabaddewo abantu babiri abadde bambadde engoye eza bulijjo gatako n'abalala babiri abadde mu byambalo ebyokwerinda kyokka nga beesuddeko akabanga abalala nga baliraanye geeti ye. Ono agenze maaso n'agamba nti okusinziira ku ye talina kyamanyi kyonna kyonna kyekuusa ku nsonga lwaki abantu bano abateebereza okubeera ebyokwerinda bandibanga basindikiddwa mu maka ge era n'agamba nti ebisingawo ajja kwongera okubirambulula. Lukwago agambye nti abantu bano abadde tannaba kwogerako nabo. Ate bo abatuuze abamawokota ey'omumambuka bagamba nti baagala omubaka waabwe Anna Mary Akyambadde atuukirize bulungi nnyo obweyamu obwe yakola bwe yali mu kiseera eky'okubasaggulamu akalulu akaamutuusa ku bukulembeze obw'ekisanja kino ekigenda mu maaso. Byonna bino babiwulidde musasi wa Falozi ya Sengendo era naye n'abitukoleramu alipoota.
4: Amia Kyambadde asinzidde mu ggombolola y'e Kamengo mu liiso ly'empigi obadde asisinkanye abatuuze okutunuliriza ku nsonga z'agala okutandikirako mu kisanja kino bassentebe b'ebyalo tebasobola okukabira Mary Akyambadde ngembira ebintu byabwe batwala wecha liyengi dala wabrali ya msanyaza kibarudu nga baka haba nga baka lagaba wewe abantu basolo kubaka kuna kebe kolera ili nga baka lensonge na jigonjole muwanguwa chikecha wa gulu
5: wanongamu chitori chatina wama somero mukaga na neri muli yange na yama sanyaraze tochi zibu cha amani wanapina abana wanongamu mbaraba abana wakukuru abasoma wano enya kejo jiba mizibu nyo wababe ya mziki za munu ndozo hizo kumanye vizo kutirida wano na wali ketutari agade
4: amire chamba dembe na suruzo jikolako wabana agamba nti miaka jiriji ya mara mparlamenti esilalisa nga nyo kukuyamba abantu sa chinomu chukana akumekiza nga senta iye nyinji atenge mbira ya abantu kuchuse nyo
6: chizibu kwati ya kuomu nomu nenga manche wabamu anumusoke kakwechi nomu anu mkasa kakwechi nomu nalo mkakwechi nomu nani ya gade nyo tukoreke vitwebi ya tawara kutuna amalako kubanga sikia masenye ze tani kite mtransforma nga kikene tukama transforma mtifeli endia u na hika tia masenye
4: Gamikatesi lakali seku vitu pika sawa mwa batuze na agama tipino witali ni programu za agama ni mwesa sente testambla bulunji
6: kiti ya mwetambla na ya kiti ya mwembani ne koko kasina mazi kinyamba kira sende zo nanzi teka mkula mazi ugenu kula tenga ambona abona ndi handi wada akula profit akula profit ate profit buza mkula mkukazi ya production so evyo genja gala tuwa nena vyo evyalo vina vya natambule chukume chena mbina na rinze ya kula design nili chibu chalo chichiche ngini kukwata elamu chalo chibu wano mkompita ya mburi chalo chepu wakola mchimanyi choto lina mchimanyi chenendo kuko lina mchimanyi nga vena jakula nga program tusaka mgovernment
4: nita baka pa government mbuganda nungu nakato chabanji na yu lukumana na weta vieko mbuna gamiti pa nasi wachari mento genjula mpira za government wuli yake nobu kendo zi mtoke lila government vya nkizo mgwanga na agama tiembele no yendo mkozi kainiru gaba ya yoji sobola
6: bitongole bya government wava bitongole bya government aingire mu police wava mu police kubanga police etulira failo za mu muzima nya daleze taka ne basiba abantu criminal trespass ku kibanja kyo no cha ingire mu police aingire mu kitongole kiramusi ekiwoze misango kya abantu kada jikola chi agende mu marwaliro bulisato wa badaka ne government uli mwake fulumi achi
4: unasebe na Uganda bonu kuagira jino hose kanero gaba ne kisine kya PLU mu kulwanyisa obuli yake no bukenuzi mu gwanga
6: embabe kako twagambanga bechi kamia akwata mukene chebe nyanje binena bilesewa nayo natandikide kubye nyanja chi atwane tunaka bachira na Uganda atandikide kubinene tukwata kanza ofena ndowe chebe naye tumwagire tumwagire jena muhozi
4: bora tuze mukwanukula parekeza ngembera yoka sense imize gwange zifa olwabali yake chukabe bakwata ni batamanya je bigwera ali nacho chiba mara mwa amanyi alozi ya sengendo ku radio simba mwagiso ite YMPG
0: sentebe wa district yeji nya Moses batwala afudeo na anenya abakulembeze kuluchiko lwa district yu lugabe emirimu agama anti iba nubasuso kujienguzi kubantu waba agale emirimu gata kone emirimu ila jejimu okubanga bajua abantu olusa bata sani de mbuna agama anti abakulembeze kuluchiko luno bakulembeze ankula gananji babira nabantu wabira bazo kusabe emirimu okusinga ato kulembeze usobozi w'omuntu wabira asabye batu alono nga weleza kisanja cheche akubiri nga sentebe wa district ye jinja agame nti alude nga afuna okwemulugunya okuva mu bantu abataliba mu abazenga batekamu okusaba kwabwe nga baagala bafuna emirimu ku district yawo yokamu abantu bano basunsuba naye gye biggwera nga mpawo n'omu ku bo afunye mulimu gw'abeera asabye ono agambye nti newankubadde nga abantu bano batekamu okusaba kwabwe era ne bawaayo n'ebibakwatako nga byo byennyininyini ebituukiridde gye biggwera ng'olukiiko luno olugaba emirimu abantu abamu lubalabye nga abayina ebisaanyizo ate ebisukiridde abalala ne lubalabanga abo abatasaanidde kufuna mirimu bweyo tuni lugenda maaso n'okulonda ate abantu oluusi ababeera tebaateekamu na kusaba kwabwe ono agambye nti mu kunoonyereza kwakoze agambye nti azaayogera n'abamu ku bammemba abali ku lukiiko oluvunaanyizibwa kugaba emirimu mu disitulikiti ey'e Jinja olukiiko luno nga lukulemberwa George Kalulu mu abantu bano ne bamutegeeza nti emirimu egimu giweebwayo oluvannyuma lw'obutabaawo nansisinkano kalubeera olutuula lwonna lwonna olw'okubaganya ebirowoozo ng'ekyenkomeredde tekinnasalibwawo akati agenze maaso n'agamba nti Kalulu ono ayogerwako bw'atera okwekubaana ne ssaabawandiisi ow'olukiiko ono Fred Waibi bwe batyo ne bagezaako okujingirira Zimminati oba biyita ebiwandiiko ebiraga ebyo ebyabaddewo mu kukkaanya bwebaali mu nsisinkano ebeera ebaddewo gatako n'emikono egy'abamu ku bakozi ku lukiiko olwo nga nno mbu kino kikolebwa n'ekiruubirirwa ekyokulaga nti olukiiko lwasemba abantu abo babeere nga baweebwa emirimu oluusi nga tekibeera kituufu kakati bammemba ab'olukiiko olwa disitulikiti oluvunaanyizibwa kugaba emirimu bano nno basunsuwa sentebo wa districti watiyonga yebuza kuluchiko lwe olufuzi ngatebana wakubanga bayisibwa oluchiko lwa districti oluwa wamu akati batwalo na agambye nti bamemba be kuluchiko lwe executive bamu wabudi ni wagama anti ayimirizemo nziri kwenye ye mirimu ejo oluchiko lwa districti yo olugabe mirimu mumbera etali ya komerede okutuusanga waliwe kikoleddwa akati na yeye kwe kutegeeza nti okwemulugunya kwabwe bakutadde yodda eri yafeese yakaliiso lyoso wa government nga gavumenti yafeese eno bagisuubiramu okola okunoonyereza ku bantu aboogerwako bazuule obutuufu obwo bukyamu obw'ensonga eyogerwako wabula kalulu alumizibwa mu nteekateeka eno bino byonna abisambaze nagavumenti batwala ono abamuwa amawulire gano beebenganda ez'abantu abo abalemererwa okufuna emirimu naye nga yagamba buli ekikolebwa kikolebwa mu mateeka. Kakati atebyo ngo bitadde kubali enguudo mbi ebbula ly'eddagala malwaliro ga government ssaako obuli bw'enguzi binono binokoddwa y'abakulembeze ku mitendera egy'amagombolola binobyo naye badde mu disitulikiti ey'ekyankwanzi era bano ne bagamba nti bye bikyasinze okubonyaabonya bannakyankwanzi bye bigwera nga tebafunye na buweereza obusaanidde kyokka nga gavumenti bagipokera omusolo byonna babitegeezezza omusasi waffe Sir Jackson Ssebulime n'atugiramu bino.
7: Abakulembeze abo kutuuka okunokola yebyo babadde ku mikolo gy'okulayiza basentebe b'amagombolola ag'enjawulo.
8: Enguudo zaffe mbi nnyonnyonyo nga we muwulira ate era twagala mutuyambe ne mu byobulamu. Eddagala tono nnyo malwaliro ga gavumenti era abalwadde buli kaseera balwala. Bwe bagenda mu malwaliro obuzibu bwe basanga eddagala eribaawo lya bulwadde buno obusutonotono ng'omusujja gw'ensiri naye obulwadde obukambwe babasindika malwaliro aga pulayiventi ate obusobozi nga tebalina.
9: Ekigambo ky'enguzi kibadde ky'amaanyi nnyo ono mugombolola y'emulagi naddala mirimu egy'enjawulo. PDM bade mwengu zine ne nyingi nyo era nsaba abakulembeze basako bade bakole ensonga eyo kikomo olwaleero.
7: Abakulembeze okusoomooze bwoko kwe banokoddeyo babadde mu maaso ga myuka Nampala bakozi ba gavumenti mu district eyo eno kabasudde nga yabaddalayiza basente baabo saako ne bakansala era naye akinoganyiza nti mu kyankwanzi wakyaliyo abakozi ba gavumenti abakyali n'omuze ogw'okwenyigira mu bikolwa ebyobulyake n'obukenuzi nti naye balye kamanye ng'akoza n'owebbwa nti kubanga anaakwatibwa wakulaba ekinaava mu ndabadda y'ebiraka.
10: Kubanga in some cases tufunye issues of extortion. The other day tubadde n'olukiiko lwa district security committee tandise okujja ku bantu baffe sente ez'enguzi ate ekyo tekikkirizibwa kubanga in this term ekitandise is a very serious term because muwulidde president byabadde ayogera agamba nti eno term ya kukola n'amaanyi ya warikwebaka ya term no sleep.
7: Awanjagidde bassentebe okukola emirimu gyabwe nga beewala okuyingirira egitali gyabwe nti lwe bagenda okwewala okulwanagana n'abakozi ba gavumenti abali mu magombolola ge bakulembera.
10: So mu gavumenti tukola nga ttiimu bawagira mupiira ndowooza mumanyi ttiimu gwekola buli omu alina okuzaanya enamba ye ate n'ogizaanya bulungi. So tulina okulaba nti buli omu akola omulimu ogwe ate twewala kukola emirimu egitali gyaffe kubanga bwe tugenda mu mirimu egino oluusi osanga omuntu ayagala kukola omulimu tawo nekireeta mu buzibu. So mbadde njagala kusaba nti abakulembeze baffe kola emirimu gyammwe kolere policies ate mulondole ne program za gavumenti.
7: Disitulikiti eyo erina amagombolola 2 nga disitulikiti yasalawo abakulembeze ku mutendera gw'amagombolola buli gombolola okubeera nga litegeka omukolo gwayo ogw'okulayiza abakulembeze nga kati bakalayiza amagombolola 12. Ku lwasaddume Lubogola Simba, nze Jackson Ssebulime mu disitulikiti ey'ekyankwanzi.
0: Kakati ate eggye lya UPDF nga likolera wamu n'akabinja akalwanyisa obunyazi bw'ente mu disitulikiti ye Abemu akayitibwa Anti-Stock Theft Unit baliko ente 3 ze banunudde nga kigambibwa nti zibadde zibbiddwa bino byonna biddiridde ekikwekweto ekyawamu nonno nga bakikoze era ng'okusinziira ku ssekamu owa poliisi mu bitundu eby'olusozi Moroto Michael Longole agambye nti bino bibadde ku kyalo ekiyitibwa Ajathogo kisangibwa mu muluko oguyitibwa Kobulini mugombole ye yenyakuwayi. Longole agambye nti abateeberezebwa okubeera abanyazi b'ente bano oluvannyuma lw'obudde okubaddugalira basazeewo ente ne bazisuulawo bwe batu kwe kuteekako kakokola tondeka nnyuma. Ayongeddeko nti ekikwekweto kino kiddiridde okutemezebwako era ne bafuna amawulire okuva mu b'ebyekikesi ng'ekitundu kino bwe kibadde kizindiddwa bakalamojja abateeberezebwa okubeera abanyazi b'ente. Ono wabula agambye nti ente zino we twogerera zikyabali mu 5 nga bwe balindirira okuzikwasa bannannyinizo abatuufu. Wabula ono agambye nti kikulu nnyo abatuuze bulijjo okuwangayo amawulire mu budde ageekuusa ku mbeera eno olw'ensonga nti obugawe bwayo mu budde kibayambako ng'ab'ebyokwerinda okulinnya ku nfeeta omuze okuba gugenze mu maaso. Vika jeno we sazali ya kilezi ya katuli keliru gazimu sinya Dr. Richard Kayonda gugumbu daba Kristo. Bagambi enti basuso kusala ngao kugenda mkuwela guza. Nebeira vila omukama. Ngabalo hozanto kuwela guza kwe kuinzo kubayamba. Kasozi mkagu msasu wa feya bitegedeko.
11: Vika jeno kuogira bino asenzide kuparishi ya chichu wa mpoma musazali ya kerezi ya lieru gazi. Mwabada kulembede mwe chitambide chemisa. Parisheno webade kuza emiake etano buchange tandikao. Elanga kumkolo guno awade abana baso bie mchikumi esaka la mentu elia kofirimansio. Kosano kugato mgogo guwa bagole gumu wano asenzide. Nasaba wa Kristu. Kwa levi ya ongo, besi gomukama.
12: Na kukwa tewe mateka gomukama, kukwa tevi la giro, tutambulire, ugulamu wa Kristo wana madala. Kuleme kuvera wa Kristo mwenkelezia, atewe lutuvere, abakafiri, abawedemile. Singa wano, omukama akole iche uunyo, singa mati achikole. Enga mati muimilire buwemuti, na muimilire na ensome sara wana. Abali nevi ya ongo nevigua, uinzo kwe uunya. Abandu vivatambula na viyo. Tulimokelezia na wano, olivi ya avise viyitili. Ataba mwe mchuka nemba tunuli, ugendo kanda jawa amasu, akasimu msajia andapi, elia stani tumeveko tumatile Kristo, wetuwa tuagaloku zimbe kilizia, omunyevi omutukufu, eye ya Gaza.
11: Reverend Father Dennis Chibirige, nga ibwana mkuru owe chigochino, atubuli debimu kubitukidwa kukumiaka jineta ano, okubado kula kulanya ebisomesa, ebikola pali sheno okuyingiza abana bato mchisipo cha Kristo, nga waba we sakramentu lia batisimu kuyingiza abafumbo, obufumbo butukuvu nebila la kamala
13: na kumi yungo kubidia umuwa kakumi bili mwa bili mugumu Bishop Christopher Kakosa yatuwa omukisa ogo kufuka parish feno tuwava nagalama bukerele nena magunga bwete tuwata nikoluge endo musinya ngatuli mchiruwa dechalu mima mahugwe COVID-19 was a terrible time. Eyunku bisomese byatuwe wa musinya tebya inataka ogezanga kabembe na ye musinya twagule taka ekisomesa wechikolachi wechitude era nagati tuchagula kubanga wewali watono ebisomesa ebimu byali nekeresia na yenga zasimbi wataka ogeza mpoma kagati baina keresia ya kalina musinya tubati saa bana wasuka mulukumi bana wasembete ate wano kuchomu fumbo mtukufu tweli sankuli tuliku competition anyetake anyetako
11: mkolo guno gweta biduwa kone saba Kristu wesa za lieru gazi Dr. Kato Augustine muna sabi haba Kristu kujumbiro buwe gazi ngaba itamukutereka
14: kati wenjo gene na mudayo sisio na okugatiliza kusake neye mpoma akaweza sako makumi ya abili ngane ya basomesa mwechi bana imba kubiliza me mpoma akatu kanotemuka kanyoma mutereke mpola bonobera ku kisenge kino che kigendo kokola chi okutasa
11: omukolo guno gubadde ko noteme vunike okuzimba ekerezi empya erange nsimbi eziwerako ze zisondeddwa ruwo mulimu guno rubaseddume rubogola simba ekasozi mugagga mu district ye mkono
0: edda chikazuweze 19 zizino ziise ku sawa 3 ezo kumakya.

0: tukirize ebirooto byo. Looni emu yokka oggula omukisa gwo.
1: Zenka. Smart loans for smart people.
2: Oli kubinsanga wano.
3: Abange tulukupyo tulukupyo.
4: Pwepwepe sebu.
3: Mwale mutya.
4: Tutyo.
3: Mbategeza omunyo babu kyagenda ddala mu maaso. Wabula nali nkutuuse ku kiseera ng'omuzinga gumaze okubwatuka ng'ogwa surprise ya mazingamya. Era ng'abantu bazoleyeza. Abamu abazoleya yali kabuyuza kamana watongo sebu kudunkulu zimu. Yali omuzingonyo yazoleya. Kutuyita okuzirika wano.
4: Yeah.
3: N'abantu abasoba mu 14 ne bafa. Nga kuno kwaliko zonzolo yo nkuba doti kangaras omufuwaranswa w'emyaka 9 yali afudde bambi
4: yeta yazole ya buzole ya
3: haa ye afira dara ono yali haigiriza haba niyo babo na okukola abude olunderebu
4: olunderebu
3: eee
4: okukocha
3: haa na ye nawe chota mani tolimba bantu wabantu wabantu wabantu wabantu wabantu wabantu wabantu wabantu olunderebu huwa chivachika cha mikeka
4: baluka luluku
3: hey, kweba tunula
4: menti no amuigirizo kuluko lundelevu
3: aa yale haba higiriza kula lundelevu ono yafa ne mchala wengkari nginywa sebe nkapa sopona mashavu bafa bombi
4: bambi
3: yene mchala muzinga kuta abantu
4: nebazikibwa
3: waliwa mvubi yale hati waka gumi tenziriyo nziriyo mvudinwe niya ono na ye ya fubu tukemisinde ngatide naduka ngayolekera wali entupyo saba ndio watu de ona abaguru bite bamulinda ne bamulengera ne bamubbe mpi
4: ebyeje
3: fumu era ne munoga ne mwesoga mukapema era nagwa nafa
4: mpi
3: hey nagwa nafa
4: mukapema akaloko
3: hey muwe wano mumumiro wano
5: mutebe meto wakso uli do msajja eliyo afumu mpi
3: konzi na bini ya hase mugaga nsoiro kibe kibe mpipa na ye yafa ona yafa wa muzinga kunu na ye
5: nego msajja gu
3: kimeshe nkiria pata pata ngaga wanfi na mukazi we
5: ngaga wansi
4: kikere nkitia
3: ngaga wanfi
4: kikere nkitia pata pata kama munju
3: ono kimeshe nkiria pata pata ngaga wanfi ne mchara we mukazi we goeta wo dola mvime kankabada mpulu.

0: ngiyafuza ngijabula mwaneno kulubogola simba bamuisani mapiano na bamuise waikenga aliwa mune piano waneno kulubogola simba ziri edacheka mwenda zivula yoko ere sawa etane zencha yunako rarero abana bayine ngirije bakuwa mwenyimba nogamu kama katonda kakati no ncha kuwa maulira gafa mbitundu ebyenja ulo nina sema kula alimu chikube chikube chiliruwero ndoza saidi zeruwere yo mchikube katuulira agali yo sema kula
1: Antikoni nkula msiza nyo wana magizi isima wana mchikuwe eluwero. Antikoni ebulire na kusakira luli ya benzi. Antikoni mwami kampi ni mwami mugenyi. Nalika nkutegeze za ti mwami kampi ya kuata mwami mugenyi ni mcharawe. Mwami kampi na kukenduwa abantu nebeso mbora. Abantu ebeso mbora. Nipata kutiza kupolisi. Kwa hitu liya unga patu lituka. Kenu na mwami mugenyi ni mchara. Ni mwami kampi nanyi ni mchara na yeya gende lako. Katibuwa gende lako. Batu eri Antikoni ku polisi babatu ala munsonga za mukoti ya maka Antikoni batu ka mukoti ya maka ngo mchara akawangamula ndi muite tata wange yama nyimo tabanyiwe omutufu tata omwara bwatuka Antikoni nga bamugamba ndi songa ezili wano bweziti ne bweziti ngagamba ntia ah nze mutabani wange gwe manyi yono nga songa ku mwami mugenyi omusiguze Antikoni nga tuva ku nga tuvayo ku polisi nga mwami kampi amazo kukiriza ndi yali mchara we mwami mugenyi amututte era kati vude runo Antikoni wenjogerera yali mchara kampi afumba wa mwami mugenyi na ya Antikoni tetumanyi kwanga bado no baamuli bwana
0: yali mchara we afumba wa mwami mugenyi banaye ndoza chechera abasajja muzuku ke bwokwata mukazi wono omusajja omulala nze ndoza tokubanduru mu bimale mpola mpola mu nkukutu obango mchara ono musigaza otherwise abantu bajja kutegera nti emirimu bade tomala ko bulungi omusajja oligwa okutene mukazi wo yasinga hakimu omuvuzi wa boda
2: atemera mu myaka 35 nga mutuze we bujuko ekisangibwa munisipali eye Nansana mu district eye Wakiso ono ye yatiddwa abatuuze ababadde abakambwe okukira ennumba ku kyalo bizimwa ekisangibwa mu Gombola ye Muduma mu district eye Mpigi oluvannyuma lw'okwatibwa lubona ng'alina embuzi zebabye abantu bano babadde abantu abawera ddala abantu nga bana abasatu ku bo basobodde okudduka omu ku bo na kwati wango ni abadde ku pipiche chika cha bajaji box sanga myufu mukala namba plate UFR nya emu mukaga stroke T bano abatuze vanyuma lwo kubanga bakuto mwami ono nembuzi abadde nazo bamukakanye ko ne bamukuba emiggo paka bwe yafudde ero luvanyuma lwo kufa ne bamane bamutekera omuliro ono oluvanyuma basobodde okutegeeza kuba ebyokwerinda ne bajja bakwata omulambo gwe ne gwolekezebwa mu ddwaliro ekkulu ngegamba wire genasobodde okusakira agabadde
0: banange webale nnyo webalize ddala hakimu wa boda abantu temutwalira mateeka mu ngalo lusimutiramu n'abantu abali innocent kakati nno waliwo muwonge ali kuhamu muwonge kuhamu twagali mu kibuga
3: manya gangeze muwonge lonadi oba muwonge muwonge nopangala no kuhamu shopping ground Sokembo zeko malemu se nabingola kalulu alani ngalio chetu me mkono mwagaranyo tata safi kalimanjira ne mwagaranyo kamboze sengange sengana mani mampulese na andaga bugere ni nyumbari mwami kawezi tata na madamama na mateswabu kamba bugere madamu koni amauli genina tugudemu echikanga ba wanesadize machindie antwade bagenda kuminimu jabo kakarabe minimu eva gude kumwana ali mu kivere asuliddwa sitewezo kwa kumunona sudoma na mchala alika abadde lubuto nga za doma na namshaka sasino madamu koni tuwade changa wachamani nyo anemachi nenga kumubaraka madamu koni ngezo kubao nga mwana bamujeka sasa bamutadane bali nga walinda polisi eje
0: chibinyo chibidala omwana nga asuliddwa kasasiro kale wogumira no muzala ati nosula kasasiro

0: Oli kulubogola simba era bwentyo nkwaniriza nnyo mu kaseera ka kyannaku edakiika ziri 27 ezakayita ku ssaawa 5 ez'enkya olunaku olwaleero. Story zaffe eza kyannaku zibeera ne ku YouTube ate ne ku TikTok. Abatulaba ku TikTok live musobola okubeera nga mutulabira ddala bulungi. Kaseera ka kyannaku era wano kuba kuyamba bantu era nga abantu bava ewammwe mumwe. Nibali okaba jawano tekyetaagisa kuba nti nogoma nyinyokoni obani ensonga zo munange engeri gyozireetamu wetusinziira okuyamba ate n'amazima gooba nago amabaluwa g'eddwaliro LOC n'ebirala. Mwebale nnyo mwebalire ddala abayamba abantu baffe ne muteekaanya ne muterekereza. Mukama abawe nnyo omukisa temwerabira ne ku mukutu gwange okugwagala baguyita Koni na Lugwa kyannaku ku YouTube channel eyo. Kakano nno nina omusajja wano ebintu byambulira byewuunyisa te bannange obulwadde obwa kansa bukwata abantu mu ngeri ez'enjawulo. Naye katusooke tuwulire story y'omusajja ono ate oluvannyuma tulabe bwe tusobola okumuyamba. Sebo, bakuyita ani amannya?
1: Amannya ni Dobozi, nze asoma Samu.
0: Oli wa myaka emeka Sebo?
1: Ndi wa myaka 5.
0: Ozaalwa wa?
1: Nzaalwa Kabembe.
0: Kabembe kasangibwa wa?
1: Kasanga ku lw'e Bugerere.
0: Kabembe Mukono.
1: Kabembe Mukono.
0: Yesebo. Wasomako?
1: Nasomako ni nkoma ku kyomukaaga.
0: Nokoma mu P6 nokola mulimu ki?
1: Nengenda mu byomusenyu.
0: Mu byomusenyu bye bitya?
1: Nga ntikka bimotoka ebyomusenyu.
0: Nga ebimotoka bibye byotika obanga.
1: Nga nkozesebwa.
0: Kakati mu ebyo ebyomusenyu omuntu anyula kane sente mmeka?
1: Wanji.
0: Omuntu anyuka ne sente mmeka olunaku? Oye era basasula batya mu ebyo ebyomusenyu?
1: Ziri ko salira abula
0: mu. Kozesa omuzindalo okuvuddeko ne wewanika mbanga.
1: Mubeerawo oluusi ne mubulwa nina ku ebbiri naye nga nkwetoka.
0: Nga tewali azze kubagulako.
1: Kastoma taze kuba ye abasindika mu kirombe.
0: Okay.
1: Eri mu kyalo bya kusindika mu kirombe kukima mu kirombe. Kale yembe.
0: Kengamba. Omusenyu ng'ogenda n'ogusima mu kirombe obanga mulina we mugukunganyiza.
1: Emotoka ebegenda kwengendera n'entikka.
0: Oteega awantu.
1: Ku siteegi. Kati emotoka ebegendera kakwitugendera enutikka. Kale
0: nga mwe mwagusima eri?
1: Eri ebaayo abasimi. Bannannyini kirombe.
0: Kati mwabatikka emotoka z'omusenyu musasulwa sente mmeka ng'emotoka ejjudde? Katugambe mutise Sinotruck. Ku Sinotruck musasulwa mmeka?
1: Sinotruck luli gibadde ng'emitwalo wetwatikkiranga giri 10,000.
0: Oluna gwatisse bakuwa 10,000?
1: Si buli omu. Muyinza okumubuyende abantu nga 9.
0: Nimugabane
1: ezo.
0: Buli omu nafunako omutwalo.
1: Tuyinza gitikka bw'omu. Ezine ufuwadi nga gitikkira gumu kitundu. Nimubeerawo n'ofuna ekyokulya. Kali wentyo wenasinziira mba wenzizeeyo nyinyisa omukyala atufumbire emmere.
0: Nedda olwo ddi?
1: Nga kyenjogerayo kati biyise emabega emyezi 3.
0: Emyezi 3 egiyise
1: emabega.
0: Obadde olina omukyala?
1: Omukyala nali mulina naye netwawukana.
0: N'abaana bameka?
1: Abaana baali 3.
0: Kiki ekikwawukanya n'omukyala?
1: Omukyala mba ndi ereere nga tuli mu kukola. Namukyala ngenda okudda yatandika mpolampola bino eby'emmindi zaabwe obubindi ng'agamba munne amugamba zirimu emikisa. Kati ekyaddirira omukyala oyo nafuna omulimu gwa taaba wali eri awo ekireka
0: ngatunda taaba
1: nga bakongola taaba songa munne
0: amwegombesa taaba bamukongola ne bamutwala wa
1: bamusombola bajjamu bagugugombola ne bajjako buno obuti kati ne bakupima kilo z'obulina naye nga so yanyuka nga ayitira kulerwe nga bayitira kulerwe
0: kukongola taaba
1: yali taaba ne bagattamu emize emirala kulerwa awo banekulira jange.
0: Avudde mu kukongola taaba n'okufuuwa emmindi. Emmindi wali ogigumiikiriza?
1: Ogigumiikiriza n'agamba noonya mikisa. Naye
0: nawe n'ogamba omukazi kaleeta emikisa tube bulungi.
1: N'agamba nti omukazi ono embeera ezinsanyusa era zaawiranga 8 ng'alipooti nze wa munne
0: basibira
1: mu mabeere nga eno ye afuuwaako mmonta. Kaakati ne ngamba
0: kati kambuuze mu kusibira muno mu mabeere okomonta. Ng'akommonta mmwe mubeere bulungi musiraane oba kiki?
1: Yampubya ku baana balaba bawuuba mikono nga bawuuba mikono.
0: Nga bakola batya?
1: Nga bawuuba mikono mu mabeere weebati weebati.
0: Kati nga beewujja muno mu mabeere. Kiba kitegeeza kinyamba gy'ekinyamba gw'otegeera ku bintu bya Tonda. Kwa tegera kwa bintu bya jjajja tonda okufuwa nga awube mikono mabere oba bugumu oba ayita abasajja bajiba go wano mukifuba simanyi banange
1: baji ujja wa
0: mitaga yo musomo gwemi
1: ba ujja neno wansiwe bati
0: eh
1: kalao
0: nchi bajeba bajeba mpuje
1: mbacha ayita ayita olunaku mu munewe ne
0: mpola akati sokoleke tugene mpola mpola omusange wa mukwano gwe basibire so mabere gwe bawujja mabere gwe bawujja nene wa manga kuto mubuza ako oti kati okujja kutegeza akyo ujja kasepichi ujja chi
1: byonna nabimugamba
0: koye
1: nangati atola bayoli wali bulungi
0: bawujje nyo
1: wali bulungi enjuye alaba ebuntu bijudde nafu tujja kuba bulungi
0: olo mwali muzimbe yakayumba
1: wali tulibanda kulerwe nga tufuzimbye wakayumba gundi niru wakua tuwa tuguze mungundi mugali ya muka
0: ya bebe mwe baba amenya baba amenya sema ne baba amenya
1: banda mkasenyi
0: baba amenya
1: kwa hili ambuga kwa choli kota kulukade tuwa kitaneja ni tusala
0: utio
1: na inga ye ya utuwa tumazo kulashi ukwa ukana kubaka ndava kuwa talubona ngabali wali eri kumusenyi wechireka
0: ngaba kola chi
1: ngaba imiride ati ngaba gena
0: budde shiro
1: budde shiro
0: ngabali akati ati chiro mukazi we mindi ya misana sawa munana ati chira abalaziwa
1: ati kati wali ekifo kinaba kwatiramu wabirawo bano banekolira jange
0: atandise nokutunda ko
1: kumusenyu
0: oba mchala wali tomuwa kasente kamala
1: akasente yali mumativu mwecho
0: wali omuwa
1: munne abiko baya mukwatibwe obujja buneno mukujirabye bulambu yalimu obaya obulamu yatende walirwa omukima negu
0: wengo musajjo mufumbo omukyala wamulekeranga yakasente kenkanachi olunako kubanga oluso olusi kuba kuwanka wanka nga luo kwasizzo omulekera yo meka
1: akasente nalikanga wa kamala kubanga zinasobolanga okugenda neeyiya singa ne oba tufunye wali eri ku mulimu batuwe emmere y'okulya ninga mugamba ati kakano olw'abaana baffe tusobola okuba nga tukuza abaana
0: kakati olw'omukyala bw'omusanga akawungeezi nga yeekolera gijje n'okola otya
1: olwaddayo saamunyega nze natambula
0: nonoba
1: nenoba
0: wakwata mu ngoye ezo
1: nenoba ninda kwe kutambula
0: n'omulekera abaana
1: katonda
0: watu
1: kwe kugenda katoseeyo
0: nimbeeyo
1: kumwalo
0: wanewe Kampala odduseewo
1: nvuddewo nemuleka
0: otya
1: asitula abaana n'abakuba wamwanyinaze mukyalo
0: otya
1: n'ayolekera ekizinga
0: abasuulidde sengaawe
1: sengaawe waabwe n'ayolekera ekizinga n'agenda omunoji yamusetingira omulimu gw'ebbaala wamusetingira omulimu gw'ebbaala tya lubanda alayira nayo nakola ki
0: nayo navaayo
1: kati atambula nansi siza kugamba nti ali waneno
0: olwo mwawukana tonnalwala
1: sinna bakulwala
0: otyo kakati obulwadde butandika butya obutuuse n'okutuusa wano

0: Ngo yali nkalu
1: abugana ange nkolonge ina magumba mu ndomo
0: olwajira
1: nanyi nakulire yewa wali yo mwalo
0: nankwa sauma naliye mirundi ebiri ogwo kusatu akagumba ne kechi kambulago
1: akagumba ke nkolongo
0: ate
1: nkolongo ndoze ino ugumba bwa matabi tabyoba
0: kali buli kama ugundi woti obwo
1: obogwagwa amagwa ge amagumba ge nkolongo ga matabitabi
0: omusumeni obwo bishinude bwa musumeni
1: gwe kakacho gendo kuli nkolongo wali wajiri yako obwo tandika njige ojiga buyizi
0: lajini na jiri yako isigwe gwali ogusose
1: ye
0: nkolongo jitegira nakalo gwali gwakubiri nalina kali yakimbu yero
1: ne
0: mugamba sina buzibu mama mpemere ndi kacho buzibu ampa uma
1: ate
0: wali isangalo najira bwati namanya ndi wakagumana
1: kibwe uma tobo goma nyinga tojimanyi deru wachi to wajidi to wali isengalo
0: kizibu chali kizibu zi
1: otyo
0: kati
1: uli yako uma bili
0: iyo kusatu na ulira akantu kenechi sembulago nimbaga abanange ebintu bintambulide bulungi emmere eganyi akumpulira akantu kanechi sembulago nebanga nti oo kali weti kisepichi ba netuluze nyumba bali esamivu batankulira lyonywa amazzi nikasimbula
1: sepichi kozi weti kankalu
0: ijibali bafumbide mu yenyini yekole emikolo ejo
1: otegete ngati bannajoza
0: ngati bannajoza netulule nyumba kantu kasimbula kadukola chi
1: kagenda
0: enkera nagamba kanda bo mulabo na abadanzita nagenda bweru sagenda mu kinya
1: katonda watu
0: ngabe
1: okufuruma wafuna chi katonda watu kavera
0: nali nkaka byansiko byafika ati ali ebyo
1: kozi byakubizinga
0: byakubizinga siko si ebinene byano byakubizinga
1: omusajja omukulu bakulaba batya
0: nange
1: ngo sitamye wabali
0: byonna byansi njagala ndabe ddala nkakasize
1: akagumba kafana
0: kafana kale kafulumye kubanna malusu ganke ni nabi ki ekitambeera ngako siwe gwali gusoso omulundi gwa kulya enkolongo naye olumbe rungu lwali luzinga luze ugende ukakana nembagamba nti bannaki
1: mfulumi wali nesirabi
0: akantu sikalabi wabula mpuliko omusayi
1: kati tsokole kati bo wafuluma nofuna kati nokeberamu
0: omusayi gwaliko
1: kuchi
0: kugundi ku papu kwaliko ku papu
1: awo
0: nikajira bulumi nifuna obulumi kati wayite nnaku nga mpulira kanfumita munda kumbe kayingidde wano wenfulumire eno obubi bufulume ebweru naye awo inchi satu ne kayingira mu makati
1: kati mu kifo ky'okufulumira mu bicafu
0: kalemera
1: munda ne kabako weka kwacha
0: mubine erimu baba mubina bali abakazi oba abasajja ffe tubabikisimanya
1: era kabera kabina
0: kati
1: tubireke tubidda mu nnyo ne kafuna weke kwata
0: ne kayingira awamu ne kebugana kakati ogendo kakana ngende w'omusawo ni muganda afunye obuzibu ni munyonyolera nga wenze mbi nyonyola nanga ati bibijja kugwa kagenda kudda mu kafulumire kafulumidde nalo kampa makerenda
1: omusawo njo kafulume mange
0: eyo akajja kudda munangu mya atenge dwali yondi abali ababo kubizinga dwali lya amanyi liya okatosi ni nguma ekyadirira ngambirawo musawa mpa sifuna kunchuka chuka ni uwe mba nkube chitiyo mulinga mpulira kantu kanfumita
1: mumugonge
0: mubina mukabina wamu eno saidi emu ichavamu ngabagama nti musawo wedagala silaba unja ulu yangama tule mumazigo munyu atine dine kapiso zinku isanga zi mpokela senti ni ndizayu mutu kupokela senti na mpedagala kati ngendo kulira omusayiga guli gwetu kusegufu de gono nekse
1: nasheba
0: kamunda
1: watujja
0: wakunguru watandiso kubota nemuga nengira nemuga musawo ebintu bigani nanganti ali katulabe kiyakola yafumita kunguru kuneno kati amasira ne gayira nebakira wao kukitanda nanganti agwonye nangumia mukungumia na nyongere eddagala na ngada yo kole chintu chimu gunyikira mazzi nyikira mazzi
1: kunywa mazzi
0: okuwa gali ago chaga ekisu ngatula mbutuzi
1: ngagalimo
0: omunyo nampani gune ne kapiso zezo raja iluza mpikulu kisibiche ebyo ngendo okulya ni ngati chimala ono msaja ajja kunzitirene kuye kutambula ngenda ku dispensary mukono kati tuwa ku dispensary bankebera wangama atikatigwe wanuulio olino

0: MTN Uganda erungamizibwa ekitongole kya Uganda Communications Commission.
1: Obadde okimanyi nti etteeka lya Uganda likirambika bulungi nti ettaka lya famire teritundibwa era teripangisibwa wadde okugabibwa ng'omu ku bafumbo ababiri tategedde etteeka erikwatagana ku by'ettaka likirambika nti omwami oba omukyala alina olukusa ku ttaka lya famire. Kino kitegeeza nti ettaka ne webera nga liri mu mannya ga muntu omu, omwami we oba omukyala alina olukusa okubeera ku ttaka eryo n'okulikozesa. Ettaka lya famire lye liruwa weo famire weyina amaka, we balimira emmere oba ettaka kwe bakolera okuyingiza ensimbi oba ettaka lyonna erimanyi nti ya famire nga n'abatuuze b'oku kitundu bakimanyi. Etteeka likittaanya bulungi nti ettaka nga terinnatundibwa abafumbo ababiri balina okubeera nga buli omu akimanyiiko. Singa omu atunda ettaka nga munne tamanyi gw'aguze, wandiba ng'oguze empewo era osobola okuvunaanibwa mu kkooti z'amateeka n'obeera ng'ofiirwa ssente zo. Abakyala b'omu maka ebiseera ebisinga batwalibwako ettaka olw'ensonga okusalawo kukolebwa baami bokka nga bo tebamanyi, naye etteeka liriwo okubabugiriza olina olukusa okugaana omwami wo okutunda ettaka era nga buvunaanyizibwa bwo okubeera nga weebuuza zibwako ng'ettaka eryo terinnatundibwa era olina n'olukusa okusigala ku ttaka eryo. Singa okizuula nti omwami wo ayagala kutunda ttaka lya famire oba okulipangisa nga takubuulidde, osobola okwerwanako, tuukirya abalandizi registry oteekeko kavieti okusobola okuyimiriza okutunda oba okupangisa ettaka eryo. Kavieti eno ejibwako gwewekka abeera agitaddeko oba kkooti okuyambibwako, genda mu FIDA Uganda abakuwa obuyambi wamu n'okuwabulwa ku by'amateeka ku bwereere. Batuukire ku ofiisi yaabwe esangibwa ku ploti 9 Ntinda Avenue Ministers Village Munakawa Division oba kuba ku 0415308 oba etali yakusasulira 0800111515 obubaka buno bukutuusibwako FIDA Uganda wansi wa Pesa Project nga bayambibwako Denmark, Netherlands.

0: యొక్క చొక్క చొక్కేచో బోబాలా ఏటప్పుకోవాలా ఓ స్పెయిన్ ఎట్టేవా గోలు ఫైన్ యా స్పెయిన్ ఇంకా అవసాంబా ఇంగ్లాండ్ మిగిలి బిడ్ అవి ఫైన్ ఏదే గోలు ఏయో yagina pwezi maso n'okubeera nga ate bawa obuwanguzi yazebal abadde ku form steel bwebala gemu zebasambye zibadde gemu ate eza friendlies kasookedde nga bagenda mu World Cup gemu zezibadde waawe asibadde okubeera nga ate bagowi zibadde gemu zisatu mu friendlies nyambu guno omwaka so abeera w'amaanyi n'abalinzi abalala bagenzi maso n'okubeera nga bateeba ye Pedri Ferran Torres ne Victor Munoz so bajja kumwesigamako ennyo nga Spain nenya okubeera nga ewangula World Cup baina ingilije bajjamu nga balina ekyafaayo ttiimu ezaali zize mu World Cup njagala mbeere kiriya bajja nga ba defending champions nga ba champions ba bulaaya aba Euro 2024 bananya okubeera mpozi ensi endala eyokuna oba okubeera batekawo mpozi incident endala eyokubeera nga ttiimu ezeeyine ekikopo ekya bulaaya newangula ne World Cup oba okubeera ngaezzenga yina World Cup newangula empaka eza bulaaya Germany baakikola ng'ekyali West Germany bajjanga ba champions ba Euro 72 ne bawangula World Cup 74 France bawangula World Cup ya 98 ne bajja mu Euro 2 Euro 12 naye ne bamuwangula Spain nono bali bakikwezeeko ko bajjanga ba champions ba Euro 2018 World Cup wa 2010 naye ne bamuwangula so bananya okubeera basaawo incident eyokuna nga ttiimu ejja mu World Cup nga yeyine empaka eza Euro championship oba nejja mu Euro nga yeyine World Cup neba ngaewangula World Majors 2 World Majors njogera ku World Cup ne Euro championship so coach eno Luis de la Fuente asobodde okubeera nga za Spain ku ntiko bajja mu World Cup olwo nga bakubiri ku FIFA rankings so tebakubiddwa mu games ez'okuvuganya 31 kuva lwe basembayo okubeera nga bakubwa ttiimu ya Scotland mu maachi wa 2023 bakubwa Belize okuva mulundi ogwo bagenze games 31 nga tebakubwa games ekigendererwa so abasipana abo mu bbanga eryo basobodde okubangula games 25 ne draws 6 bajja nga fomu kwebali 80 kyokkakyo siri kubeera nti bawangudde buwanguzi babadde bakola average ya shots 9 muli mupiira kiraga nti basamba nga batuukawo ttiimu ebeera essaawo embeera mpozi etiisa mumaasaawo engeri gye basamba bateekawo mpozi 3 Cape Verde nabo mpozi mu qualifier za World Cup mu Africa bakubwamu geemu emu bakubwa nnaku emu Cameroon bwala ttiimu eza qualifier nga mpozi ogenda mu World Cup zonna ttiimu z'10 zivudde mu Africa yagenda eyina goal difference entono eya positive 8 plus 8 so bagenda nga bali wansi wa coach Bobista nga banonya okola ebyafaayo nga badebitansi bayinza okusaawo embeera eneekanga so fa ku bafirika abadde akyakoze bulungi e Morocco Brazil gwe yasuuzizza amaliri so kubanga eri gye yasamba Brazil yamusuuza busuuza amaliri bakola dream ku emu abafirika abalala South Africa yasamba si bulungi nga bakubwa Mexico 2-0 then omulala Mufirika badde yakasamba sofu omulala Tunisia kubibda bucya zibadde gowi 5 ku emu ng'akubwa Sweden Ivory Coast agobye so sofa Morocco na Ivory Coast bakyabanidde semazinga wa Afrika kubanga South Africa ebya yasema teya visa ng'akubwa 2-0 mapening match nginza okumanya abalala abajjanga DR Congo abalala abajjanga Cape Verde Islands Ghana wana bazze mpozi okubeera nga naye asamba twagala okumanya kinaaba kitae mpozi n'emisiri asamba ekiro ku Belgium abafirika abo tubataddeko amaaso gaffe amooje ennyo okumanya banga fulaga ya Africa kituufu nesigala nga yeewuuba with respect kanfune break eno okomewo teva ku simba y'empologomedde naye nga gwagenda mu bingo yesu olugi lugula nyiga kwadi ya bingo masaveri star 255 6 muhashi yesu ingire dve ya bingo mugenda okuvagenda okubeera nga awangula emiliyoni ya leero star 255 6 muhs kafune break eno okomewo tuva ku simba y'empologomedembe yenze munamubende Bruce Omutabizi
1: jukira radio simba eluŋŋamizibwa Uganda communications commission eno World Cup
2: puto sunara tosumagira teri kwebaka tujja kukesa tugenda kunyimirwa fena live okuva mu America, Canada ne Mexico madenga 15 June kusawe mwe yakaungezi Spain ya kwambalagana ne Cape Verde rokusawanya Belgium mwe yambalagana ne Egypt ronga 16 kusamsambo gwe chiro Saudi Arabia eyambalagana ne Uruguay rokusa 10 ezo kumacha Iran eyambalagana ne New Zealand
3: yes
2: teri kusumagira Bruce Mutabizi Chuaman Segawa Abudi Yambi muna Uganda Aisha Powers Hassan Kazi Wesava Omukambodia Wesava Saja Nesuna Julius Wesaja Fumo Ngagu Kutusumako Bingo Masavu Gonyiga Stabili Tano Tano Star Chenda Mwemu Hash Ne Champions Bet Wangulanga Champion Nemipire Jukuba Munda Gonyiga Stabili Kumi Star Kumi Natano Star Kumi Hash

0: kulumba bingo funa chance wangu la milioni ya lero kusita bili tano tano sita mwende muhashies wali jokeres wadenge ya tebie ne Isaac nga sude ni wangu la kunizi ya tano kwemu hii wadumu mwanguzi Matthias msaliku msa Matthias S. Van Berg against Mbia Fayu msabudo kubida nga tebie golo nga avude kubench sike niswa iseo kumina munana nga yaka ingile chisayo naba nga tebie golo against Mbia Fayu Morales ya wadene cha Fayu chumodika pia bili ebili hili kwa ingi samba sena kwa yavaku benchi naba nga tebie golo sike nisizali kumina mkaya ganga zizise wezo ka so ne Morales watio likuwa diye ili yaba daje gizamu ya Matthias Svensson wa Sweden Bateri ya mseke ndi sivade kumi na mnana na ya kajave katereka basabu switch lero timu ya Misri linge samba Belgium Belgium oyo samba vijane ali ku unbeaten run ya games 17 ila game isimbi basabulu kuba Tunisia Ebrasso ezali goes 5 kubwerere abasambi batano bati babenja ulumoyo game so bana nyo kubira nga teba jamu World Cup no mukibinja giba gulewo musiyato ya Olympics mu USA nga basamba ne Misri nga baga na pozo kubira nga te form kubali e ya unbeaten run ya games ezimo dilinga ne 13 nga yongira yo nenga bridge ya jamu World Cup yayo e ya 15 ya jira bikiram ndanga e team echa sinzo kubira nga eve bulaya ne jamu World Cups enyingi nga tefuna nga chance e wangu la World Cup yetimi ebola esizo kubira ngeja mu World Cup mirundi emingi na kina World Cup ni mujaliye wangu de hundira si yene cha fire HB yetimu against mas lo kubira nge samba mpira emingi na kina muini ne mu World Cup hundira si baka samba games muendeze World Cup mbia fayo na tema funanga bwangu zia dobumu di Egypt ye goberedao yaka samba games musanvu is the World Cup na teina mwini na emu so Misri enonya mwini ya yeso sema World Cup hee so ye game na yo eliko ebya mani wanopezi itumia Belgium mdoza mu kontabalenzi nga Jeremy Doku ya unzi sesuwe ne wedenga aliku form nuki yoku Man City meruka kumusamba jasizo kubira nga teba goze nyingi mjezu kwa Belgium anonya kubira nga te agula waka unti ya World Cup eno Mohamed Salah azenga form kwa badde sizo newedde tebadde ya amanyi nyo yesubidde okubira nga yenyigira mu goals ezali 14 sizo newedde era kasokedde nga ajja Bungereza before pezinogendedi mu Serie A ku club zinga Roma ne Fiorentina Mohamed Salah ye league ratio involvement ya once enyo okubanga yenyigira mu goals ezali 14 zateebeddwa so anonyo okubira nga akuza celeb nga akuza birthday yemia kasitumu ina mustyle na ina chakweze ukulu wali Mohamed Salah ajamu World Cup eno nga anonya club endala kubanga endagane ye ku timu ya Liverpool kwa maguno mwezi ina kuzo mwezi nga asatu so Salah bwana tulero agenda kuba kuza birthday yemiaka makumi asatu mwina yo birthday ye Mohamed Salah birthday lero aweze miaka ijobu kula situmu na kubirthday mpwezi kwa sambi kwa nyini nyini so aranje kubanga birthday ajifuri ebya fayo akole chama nyinga Misri sama ne Belgium walesi ya Tom USA ebira nanja kudda wali pezi ekiro by the way ni kusanga ku mabili yango tuvude mauli ne bilango kole preview ya game eso kawo wali kusawa em wakati batumia Spain ne Cape Verde then ekiro Belgium eberenge jene Misri we 10 ku simba ye mpologume de menenga ndagade mbategeze enti tufunye muwanguzi wa bingo masafu namba ilaza manyaga Ronald Miyagu namba ilaza manyaga Ronald Miyagu samba hii mazanye bingo sawa zivade msambu dakika makumi ya namwe aliku namba 0 msambu msambu satu muenda bini muende mu dash dash sidi mazio ningi namba ilaza manyaga Ronald Miyagu kudu mkujweza weza loku wangula emilioni yensimbe ya bingo eyo lwaliro kama kudde nsimbi toga manye ili okubangula nsimbi migemu za zija masau wakati wa Spain ya Cape Verde ili okubangula center za bingo sigala nguza nya okubampo zine samu nana oingile draw umuna avampo zana wangu nsimbi migemu ya Spain ya Cape Verde then nature umi ya Belgium ya mkumisili na mwira mulimu jackpot draw so sigala ngo nyiga kwedi ya bingo masavu stabilitano tano sita muende mu hashie sofune chance wangu de nsimbi ezalero mu games ezilio mu World Cup wali mutai wanga tumbo de simba temprogomede mbira labyo na kwedi ya bingo ri stabilitano tano sita muende mu hashie sigala ngo zenya bingo na betinzi kwedi ya mapesa pozile sana yeye kola fratu VIP chalero VIP na katambula ka weekend mpya kuna VIP alero VIP na katambula ka weekend mpya kwedi ya feri ya mapesa ili sita 2 10 6 15 sitem hashies 6 2 10 ili sita 2 10 6 15 6 mhashies ya kwedi ya feri ya mapesa kwa voita wengi ufuna pozi mpire jiliyo VIP na katambula wa single Odi 2 plus na Odi 3 plus kwa diya felicita 2 10 6 15 6 2 Hashies Zembele keleza Kudengana ka ungezu kusawa 12 chitundu Kukula preview ya game ya Spain Cape Verde Ne chilo kusawa nyane game zine Haba ye chilo kusawa 10 poze chilo Wali irani ku New Zealand naba labanji nyo Tova kwe simba ye mpologo mede Mbe bagalize kubele bunonji mwena mwelaba
1: Ebyo byonna mu Simba Sports naba kugumbye mizanyo nga babisoma mpawu yabigira ku mulimu kati nencha tulindirire
2: Obadde okimanyi nti osobola okukuba essimu ezitaliiko kkomo ku Manda Mobile ne data ng'amala ennaku 3 nyiga sita 19 sita emu hash ojja kufuna ennyongeza ya 3 n'eddakiika ez'obwereere okukuba amasimu ga Manda. Manda Mobile koleeza MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission.
3: Bwotuula ennyo mu jjamu nga weetaaga okukkakkanamu funayo. Bwoyiriba ennyo nga weetaaga okwetereza nywamu. Omusana bwe guba pereketi weewumuzeemu n'omumiro gwa ebbugumu bwe liyitirira weewumuzeemu nga weenywera
2: gwe nkusasudde
4: ziriwa
2: kebera ku ssimu yo naawe
5: dadi owasalunya manja
2: oyo naye musasudde
4: naye mugerwa sente waziggyewa tobanga wayize obubbi
2: bingo masavu
1: Gano masavu genyini Ne bingo masavu Nyiga stabili tano tano star Mwende mu hash Airtel wa MTN Ogobe renda giriro Oluo sarweke nkumibirizo ka Okuva ku mobile money Oteke mu pinio Oluo ingire mu kazanyo Gano masavu genyini Sente zo wangu de Ozifuni rao ku mobile money yo Nyiga stabili tano tano star Mwende mu hash Katikati Nao vimbe muna majaga bingo masavu Aba wanguzi Bakulangiri wa mtoka malira wa sports Ne Bruce Omtabizi wamune mu kiwanja ky'ebyemizannyo kubiri ez'ekiro Bingo Masavu akutuusibwako Totibo Logistics
6: Eno ya Simba
7: News buli wamu amawulire we gaba gonna agesika ku ssaawa eno
8: Lord Mayor wa Kampala Salongeri Yasirukwago abuziddwa batamanya ng'amba gana n'amalala mu bujjuvu galinde

0: Omuntu yalisanze yalisanye mukwanyi kumukwanira banga ki?
1: Amanya atende Haruna. Ale constituency mwibona la bucha ntobande kwa kisirira.
0: Aha.
1: Umwana w'obuwala.
0: Umwana w'obuwala.
1: Ugenze n'otukuba ku mutwe. Ngogamba. Enyezi munana benga ali atendeza transport.
0: Yes, ngatajja. Ngatajja.
1: Ngatajja olaba akakisoboka.
0: Agwombulira.
1: Na
0: emyezi ebiri nga akulia transport tajja kugwa okusatu akunyonyole lwaki bulijjo tajja. Yenkola yo bakadagala kamanyigeza gya bakayita mbalulo.

0: baby to Ghana.
1: Wala gimi mo nyongeza baby to Ghana. Jiji nasanga kurubogora simba mporogoma edem baby atade ko radio. Yes, bika mana sefa bali mukole mini mweje njauro. Amoni. Musajja wange Amoni. Apakinga nyao kukochi tawazao. Yabira konga atade ko rubogora simba. Remember Airtel tu kujukizane tu gamba. Promotion ya feyo kubela nga tuge bila abantu school fees. Mtuwa makumi ya sada sada chagi na maso na kubela nge tambula. Uruwa dembo kubela nge sasuna fees zo manao through Airtel money. Wengire mudua fee mtuwa makumi ya satu wa satu. Zetu gaba ngo koze seza Airtel money. Starch kumi chinana mutano. Uberenga te utambula na fee mpola mpola. Baby tono biduku Airtel tuge na poza te mchibanda cha cinema. Tulabe elwe tukutomu babido. Kunoti.

alagalima yongera mpozi kumakungu lagwa aga kasoli ngolima kasoli mpozi yalagirwa wa DK 3.7 na kuletwa dua ba faith agu inipoti ngira eno mukubala yikansa bosimbe sige mu mchinya no goberera bunji mpozi ndagirire bere kuwereddwa yikemu ufuna mwensawo wakati wasi tomtano kwa kuhesabu makumi yana ezakiri ya chikumi ya chikumi abale misori ya bili ya bili agumila kasanja kula mangu ilanga ino busi wezi woku bila ngamela mkateni pwesi kubusa kubusa kuna bila ngugenda kumaduka aga waga faith agro inputs mu Uganda wuna ne maduka guna aga tunde bia bulimi ibisi nga kaa ukubila wa faith agro inputs mwono nyo kumanyabichi la kuwebio kukasori owe mbala wa DK 3.7 kwa kunambi ya 0.5 emu mwenda satu munana nyia munana mwenda 0.5 emu mwenda satu munana nyia munana mwenda bulichimili chitambulenga buwa chibala wakari simezo mulembe tekeno kasanga tuweri nyo okuwe simu kashino kuchivanja mpola tekeno kasangati baina poza masimu mkukupeda nga ugula emu emu ne mkukupeda nga usibula smartphones wezirizo na ne mapesa weziringa mpia iranga mpangazi esimu ziri ku original era mpya nyo zina mpozi de garanti esimu nga Samsung bikanga Tekno Itel Infinix Vivo ZTE Honor ne iPhones bazina Common 50 weziri Spark 50 weziri Pop 20 Smart 20 Hot 60 Note Edge nenda la nyingi bazina mu original promotion erikwe sawe no jita kibanja mpola esimu ya smartphone hii ojifuna ku kibanja mpola hii kali no agenda nawe ina pozi nsimbi za cash na ujifuna kubeinga ya wansinge sima atari kuhuli gino atebe ina ono kubila ngawangu la evila bubila langa wabuzeka masimu baingi za masimu Uganda agomu lembe ne kalonda ino wa masimu kali basa angibu wali kasangati kuchizimbe echa mutransa city mall kasangati ne kumafutaga touch energy au opposite ne kasangati market wali mpozi nguliranye nate Afro Club genda au ila iseta bali ku SK Mall au ngo ingira seta ngo ve Kampala enasana bali ku store wa awali mitija kali twinse minji but nde mukubeli gende eche bando baina chipande eche ruchi sema tekino kasanga 27 ila masuga maduka bali wo bendera za Common 50 baina mpozi ya simu zona zona tebina batembe okubafuna genda ku maduka pwezi gwe kutigeza kasanga ti eseta nina sana kale okwe wala abafere bakubiri ku namba za bwentufu numbers ezabwe ntufu namba esoka eri 0 3 0 7 2 9 8 5 9 0 3 0 7 2 9 8 5 9 ne namba endala eri 0 7 1 0 3 9 5 9 oba WhatsApp namba yabwe ya 0 7 7 7 9 7 9 3 8 9 WhatsApp namba yabwe aba Tekno Kasangati eri 0 7 7 9 7 9 buli kimu kitambulinga bwe kyetaaga yaka dero manye nti gubuna fali ya nyuma amuko akawungezi nga kano bera ngonywa KDB champion tonto nywa KDB champion tonto kali bera ngo mufuna bulungi nyo muganda nga uliza simba na temu no gude KDB champion tonto akuwa amanyi na akawuwa akalungi gobonywa ekipa shilingi silukumi iranga gwasubula katoni ya kenda bobo gula stock nene katoni zingalu kumi neo kwe yongira wa guru gwa gula intono kwezo buli yemi ya kenda bitano kali bakubile kunamba ya weyesimo kule oda gwasubula kunamba ya 0 5 2 5 5 2 munana biri 0 7 5 2 5 7 5 2 5 7 2 munana biri okole oda ya KDB champion toto manyati gwa muna faingira dre ya bingo kubili ya tano ya jackpot etuwepo za angu densimbi mituwala atano game mpezi gina masi ya Spain ne Cape Verde gina pezi masi no kubila angato wa angu densimbi nemu game ili dake ya sawe nya ya biri jamu ne misiri ila ilimu jackpot ya mituwala atano taiza pezi jackpot ya na yawabu nubude mwenjika kwa diya feria bingo masafu na chance kupanga nao gena mdru umuna vage na kubila ngangule mituwalo jama kumi ya tano ni mana fei avado tibo logistics namba yisi ampazi kwa diya ili star bili tano tano sita muende muhashiesi hauno uvo ita kusta bili tano tano sita muenda muhashiesi uigende po za wada kwa teko paswadi ya mobile money mwenjige yeso ba ok ujibwe kwa shilingsi ya kumi bili mwuchu kumi mwukumi uvenga atuwe ingile draw ya bingo masafu omugendo kuvana wangu nsimbi emitwala 5 nechiro mugemi yesawe nyabwe chiri misiri derija mu eri emitwala 5 so modi cup wanu wanu kisimu pezi ngoto kubira bulungi nyo onyimiri wa odi cup ngatebo wangu la kunsimbi koze mukobwe tizije tuvoka simba impologoma idembe.

Echali kusimba da chikazizi nifozi volezi 15 kuwela sawa na 10 ya eze chikoli kusimba chendamu sinafa kasili sasatu na chendamu pidia kasili semu sako www.radiosimba.org oye mchala Annette Komuhimbo wefoot potra wangu densimbiza bingo mgewe so sewo sumu na fechitambu devu nchi kusaidie ya nize kuwedia bingo ili star 255 star muendemu hashiesi ne mgewe mweno ili opoza kubangu densimbi ili mituwala 15 Belgium nisamba timi ya guanga ya Egypt ya game yoku nifozi ya lero then ili yaba jama seri sampoze yomuna munana nefu sampoze kumi yeringo bude buchaso bila nafe World Cup game zona zona nenga kwa ingira draw ya bingo kodi ya star 255 star mwende muhashies uingire draw mgendo kufagendo kwa mguni simbi mgemu eno edake mikwala 15 gomuna fatali ya alima ngoli mulimi wali ya gado kubira ngatoa ni kama kungu lagu yes vila ngoli ma kasori wa DK 777 ya kasori aliko ensaji zino DK 777 gomuli ma gumina kasanja gumiri embira yu nankoze yobu debele chuka chuka nga wotegera poze vyo kubira ngoli mulimi embira teyesi vike yobu doluse guwa kao luse nkube penya nga nyingi negwe lima DK 777 mchinyachimu osama nsige emuemu ila singo vile ugovele defoze ndagiyo eye nime yo mulembe uvele ufunamu wakili insa unga 75 kumakumi ya namu buligika insa weza kile chukumi kasori ya vale misori ya bili ilanga gumina kasanji ya akula mangu ilanga mkube ilanga amela tosa kupozi na kugusa kusa kona ilanga ufune nsigo madulu kaga Faith Agro Inputs Mukampala mpozi ni munsiyo na Uganda ilana maduka gwanaga tunde vio bulimi bakubile kunamba yesimo ufune visinga kwe namba ya 0 msafutane muenda 38 nya 8 muenda abagala okubira nga temu funa esimu ezo mulembe mbazigirira abatekino kasangati baina esimu ezimala yo yes tekino kasangati balina esimu ezimala yo ezo mulembe so obira nga tobe kwata ofuna esimu enunje bika byonna byonna ebye simu samsanga zizi tekino ZTE iPhone zenazo na pozi bazina so gena masino kubanga tofuna esimu ezo mulembe balika sangati ya okuduka ilili kumutraza sitemol au mpwezi kubasanga au neku mafutaga torch energy baina wele duka sakopwezi ni wali wosibulo kupira nga tuwa genda wali mpwezi zaate nasana kumastowa na uo ila webalibu genda ufune simu ezabwe ne seta ila jibali sete yo mbubo genzo basanga seta au so vila ngufune simu nunji ezala girua tuja kupira mpwezi ngusumbu kana atama nangene vudeko bagabane ze chibanja mpola isimo inawo ntono sente inawo ntono obato inawo wadde jangu ndaga muntu ubenga atende isime kuwebwa bana fabo abatekino kasangati ubirengo ufune simu emalayo yeso ufune simu emalayo ne bana fabo abatekino kasangati mulichimu kitambulenga bwe kitaga muganda bange ne bana fabo abatekino kasangati ndaga empozi kuwe simu ezabe kuita okubira ngo bafuna kubanga eri abafuka abajuwa ajabe fula abagezi nga yagala mpoza benga akufira bantu bena batembei ogenda kumaduka agabwe ibisinga kawo bakubire ku namba yabo ya simu na deposit number ya 0703 29 9 8 9 obe namba ya 0703 9 9 5 9 ne WhatsApp namba yabo iri 0703 9 9 8 9 8 buli chimu kitabule pezinga bo chitagane bana fabu aba tekino kasangati so gumuna fali yo anonya kubera pezinga ate okola omulimu oguna kwanguira benga ate simbi ozifuna bana ba micropay bagala ba agents mu Uganda ofuna mufunye wotula nobera nobango bera agent wa micropay onobango sorting esonga za ba clients okusindika sende mobile money services zona network zona sasula bills za bakama zimasanyalaze sasula URA NSSF kugula mpozi data ne payments endala okujensimbi mu banka nokuziteekayo ngoli agent wa micropay okufuna bisinga kawo ngononyo kubera agent wa micropay kuba kunambe ya 0 msafu mkaga

Jason Birande batadde omutindo mungi. De Brenner season eno jukira nti yalwala muko ku timu ya Napoli iranga yabadde akakoma obukomi nera sobola kubera ngo gena maso na kubera nga kuterevu obusa na dachi wandise amanyi genda ye omuntu na yenga sofoxinga tugena kubera tunya basambi babiri era abasajja bana ba Misiri ezimu ku timu zibadde zitero struggling mu mpaka ze chikopo chensi yonna kuba ni timu yekwangira ya Misiri nebadde tabika bulungi kati ya musambi Randu Tosadi ne mu friend lawo yomu kubasambi abagena maso no kubera nga ate bateba no kuteba kukosi no musambi Jeremy Doku sofa badata dawo mutindo mulungi akutimia na fate abamani site asolo oza konti bobo batunu debombi onzo gamba timu ya Belgium ni wakwadenga banzo kubate baina nyuma nyagati sane ubo tunu de maso wanu baina abasambi abarunji kusadi ya kwanga ili ya Misiri na boku fana nako na timu ya kwanga ili ya Belgium tunoba chage na maso no kubira anga bazi imba kubakati abasambi nga Mohamed Salah onzo gamba na ye akuli dide onzo kubanga akuba wadika apu ye semba yo na ya ate tugenda in fact ilo mazali wage kati wetu genda kubasambi bali nabo abasambi abato abaze balabika obulungi abasambi nga Imam Ashal abamu kwa abasambi abalabika obulungi ne mpaka ezekikopo ekya AFCON of course omusambi Mawin Atia okusakuno musambi Omar Mamosh so kwa abamu kubasambi ababadde bagenze maso nokubira nga nabo balabika bulungi jukira nti bali na Mohamed Trezeguet yomu kwa abasambi abali bagenda maso nokubira nga batiro kubanga batandika emipiira of course ne goalkeeper yenyini Muhammad Elshanawi nayo nakoloeta sobote kubiranga amutanisa so timu zombi zigezaako kubiranga ziddamu okuzimba ni wakadenga timu yegwanga eriya Belgium oyinza kugamba nti upepa of course basinga koko timu yegwanga ya Misiri era twakira bane mu mpaka za AFCON nga Mohamed Salah agezaako kubiranga ayogera ku kyokuba nti abasambi baddamu kuzimba abaana abasinga bali bayitiddwa ku national team nga okusinga beewaka songa basi agenda maso n'okubira nga bazimba so n'olunaku olwaliro labanga almost timu yaabwe abaana abasinga bakubira waka ekikulaga nti bakyagezaako okubira nga bagenda maso n'okubirako n'ekibazimba

0: abasambi abo akinzo okubira ekizibu daroge na maso nokubira ngate abuterevo basstoppinga so atimu yegwangira Belgium basubira okubira nga game enzo okuba kalubiza muko naendo za konti abaina bwe kimwe kyetagisa okubira nga bawangula game timu yegwangira Misiri bade basstrugglinga era ne wabalaba ne mu friend linga betegekera ekikopo kyensiona era laba bali bagenda maso nokubira ngate Bastwa Golinga, Sondo Oza Conti, Gujeko Mohamed Salah, of course, gosubira okubira nga yomu kubasambi abatunuliddwa n'omusambi Omar Mamoshi. Na ye, onzo gana timu y'eggwanga eya Belgium, balina abasambi. Obache wandise na dala baki players, abasobola okubira nga NED, bakutula omupiira. Tetera ne benchi yawe, onzo gana ti benchi ya Belgium, esinga koko benchi ya basajja baneno, anadalate abamisiri. Iranga oroza konti wabango lina basambi inga Romelu Lukaku asura delo kubira na jana chusamu kwa game musambi Dodi ate Lukebea Kiyo wabamu kwa babasambi sofa abato habagenze maso na kubira nga balabika burungi sonda oroza konti timu ya Belgium balina kunkizo na delo kusoboro kubira nga bagenda maso na kubanga game weno wajietika ndikusaidi ya Misiri ngojeko omusambi ate Mohamed Trezeguet abamu kwabo abasambi sofa ayo timu mujozi namba musambi yomu kwabo abamu kwa uroza ntasubira okubira nga ajja nagenda maso nokubira nga ate akyusa muko nadirate ku game naye nga sofa ezo gamati timu yegwanga eriya Belgium balina buli kimu okusobola okubira nga obuterevu onako olwaliro bagenda maso nokubira nga at least ekitono nnyo bafuna akabonero nadira mupiira gwonako olwaliro naye nga nsubira nti basobola oddala okubira nga bawangula mpira kubanga Misiri ngojeko ekyokubira nti sibalungi nnyo ne maaso awo abasambi bali ababiri enkonye konera still n'okuzibira omupiira nakyo kibadde kizibu kyabwe so kye nsubira nti timu y'eggwanga erya Belgium nze ndoza konti mbawa omupiira gw'onnaku olwaliro okusobola okubira nga ate bagenda maaso n'okubanga baguwangula ntikwinza obutabira mpira mwangu naye ndowooza konti balina enkizo okusobola okubeera nga bawangula omupiira gw'onnaku olwaliro
1: kale 0309930000 njagala kubanga tukutwala ku kisaawe wakati nga Belgium egenda okwambalagana n'eggwanga erya Misiri remember basipaana buli omu yabadde abasuubira okukwata abasajja bano abafirika ebakube goola eziwerako naye obusajja sibo bwekutte ku ttaawo ne bugamba nti temugenda kutunyigira mu ttooke erabo ne busobola okuteekawo embeera era okakkananga babasobodde okubasuuza mpozi ate amaliri nabwekityo naffe era tumaze okubeera nga tetutuuka okubeera nga tukutuusaako buli kimu nga bwe kigenda okubeera nga kitambula kati gwe kyetukwagaza kiri kimu kutuwa buwima tuugo ebisigadde ojja kubanga ofunira ddala mpozi ate cream dera cream wakati lineups zisobodde okubeera nga zivaayo era nga bwe tugambye Belgium ne timu yabanaffe aba Misiri nango jeko kubanti abavubuka baya bamu bagenze bakadiwa kati bagenda era ndoza no bagenda sanga kasera ke kamunga Tunisia kesanga kati Tunisia abazanya abaliwa abali bamanyu mupira bonna bakadiwa ni bavaawo kati sawa zino bali mu building process atenga bwe bayingira ne tournament sezamanyi west che kimuna Italy che facing akati tewali bazanyi otulira line up ya Italy ebereta ndiso mpira nogwamu amanyi so bizibu ebyo byonna tugera kuba tubiyetegereza mpo za te throughout the game gwane Tadeko Lubogola Simba. Tugenze kuchisawe already. Tulabe webigero kubela nga bitambula.